0: was a short and sweet song. Nene lei tu kua tutu mga ke koe mone, ko koe mone ilunga he leo taongo niwe.
1: E ya ki ngi ta tu ka mua ma ma purini ses pia ni ka koe ma ama ni ta ho via tu ka mua ko ngongo ne te ule o ke ke tu kutu hi kutu mali ai a ta kalo fa la hi tu ka mua fa ka ui ko ngongo ne te ule o ha ta tu he a ho nei ta ka ui ko fe ve ia fa ka ui ke te o me ia ha lo ke ta ma se hi fa ka ui la ke ko ngongo ne te ule o ha mua ma sa no mo ngai ne te maro lo sino kwa maro lo na fe ha ke ko di lunga ke sum pa ka ha lunga ko he a ngo fu a ke a vola i ta ke ta na ka ho ka ha ke ai ko ha do lo to a ke ha ke fe a ho wa ha ke ha do lo to o ko fu a ko de sino ka he fe ha ke ko di ko da to ko lo nga ka ko to fu a ke le nga to do ne o ne da nga ta na ni we to do fi hi ni Ai ro ke o gi fe ka ha ko ta no ho mo ha gi ro gi so ke ta ma ta ne tonga ne de fe fe na sa ka ko ko di ka e ka sa si ka ha mai lu nga ke ko le lo ro hi la ro ko me na nai ha ko ne pe o ka ta ma ka ko na ka i na ye ke ha ke ye ko mang e me to ka bi si nga me to fa nga ro ke ke ai ki se do ni wi lo vi ni mi na sa ka ta ma da lo hi fu gi ni ai si a ke a do wo ke to ni wi ha ko he no no he ka bi ya ma me ko ga ha una o ke ho an ni ha ko me to ta ma na ha ko mo ha ni mo e to ta ma ni u e ka ke la u ro hi da da da ai ta ha u ni de ma na bi ya ka ma ha u e au ko fa de ye mo mu ma ma ya ni mo ko ma ma ta ma fi ni he lo ngone da u re o ma lo lo nga ina ka ta ma si no ai ve ha ke ki runga ko me na ni ha ko ni pe u ke ma lo lo na ka ta ma si no he ha ke ki fi fi ki runga ka ko no ko pe ka ai ni si wa ke ta maro to si po po de ke ta wi ngo a fu ki la ai man na ko tu fo man na bo wo ri bi ya ge ko la ta na ta ma si no ma fi a fi a ke ta la ang yo ke na ta ma ko ha ke na o ke fa ri ya fa ri fi a fi a ko me na na ya ni fi a fi a ge si ni ta tu ka mu a ko fo le ri ya ma lo ngo ni ta u le o bi a fu ki ni ke ta o ni we ni fe fa ngo no ngo mai Kwe tāne a wanda ho motoru a ho iu mene a fi. Kwe tā matahana rui nei. Ua fu matahana tau he a ho ho iu. Si ui na motoru a ia ke kaifi a fia. Si ko au ne ne ha whangi e liong he a ho ia he lata me. Me tā mane a rui nei. Mo nui ne a wanda ho au ma. Ma whai tā mai he a ho iu. Mi tā ki he ta ngorong e tau ni ue fuata. Kwe ma furu ala hai tau tā mani ue fuata. Mata ka monti mo mereua. Kwa mena na ene mitaki a e te u fia fia bieha ke te fuata ni ue. Ka u whakarataha. Fia fia whakarataha fuki. Kwa mena na ene mitaki a e. E te u fuata e mwanda he tau ni ue ha kwa ono ono ki a i fuki. Kwa mena ia ha a ia ka hana. Ono ka ha peo ke kau tūna motoru a te u fuata hei ka u whakarataha. He tau mena du tupu behe. Ai fai fua kau ka hake, go au ni ta ma fua kau ka hake, ka tau fua tau. Ai, koe mena nai ha mo ha ko ne, ni tu tara me lahe ma tu taki ka hake la tura tau mena tu tupu. Koe mena nai ni fai ono ono ka hake mo tu ge, koe kau fora ta hai tau tama ni ui. Tau fua ta, ai koe tau fua kau po au a mea. Koe mena nai kau tu ai, ai tau fua ta ni ui, he fai au sapote pihia. Ai no no fuka ai na ke pehe pehe pehe. Ke tau fuata ni we ha kupu. Tau fuata ha kupu ha kone tala ria. Mori no ni kaka tau fuata ni we kaka tau tama fuata ha kupu o si ha kone tala ria. Ai fai yu maanga ke. Ko tau fuata ha kupu o si ko monti mo. Mele ua tau tangi taki alo toru tu watu fuata. So ngaroa fala hi atu kumitoru mata watu fuata. Saka tu mau ke kapisinga. Kau tu mau kita umah ini fakar awak bihir masa anak. Kau main dan naik aku ni fena kalau curi tolak kau bisinga. Kau tau kau fakar tak kita umah itu jup. Kau main dan naik kau tak ni ya wanda wajak. No fok kita umah lah kita buah awak he. Kita kure ni he. Kita kure ni ha kau presali ayak kau awak rumah tak fuk. Ahom. Ahom fiasi betema. Ahom mafitu. Ai ata kuri te ha ko ka tu e u ho mata he e tau to he a tu fuki na ka to mo ya ka he a no na wa e ki fuli mo mo ma ma mo mo mo mo mo fuli ni se se na ko lo ngo ni ta ureu pe fuli vi a fuki ni ka mo lo ngo na fuki ta ureu ko fe a ne la be a e a ne la ma lo ro o ma ta u me a fa ka u e fa ka u e fe ha ke na ki ko li di rum ko me na ne ha ko li fi a fi a ki a i fi ni ta ka mo a mo nu ni ta fe ka u mo nu ni ne a ho mo nu ni na ke li di wat ki ta ka e na ke mo mo he po aho ki a mai ke pongi pongi fuou, aho fuou a pongi ponga ha ngao ki ai. Bono e ne a fia fika tau tau osi maha ku tau ni ue ne sa fana ko nongo mai. Ko e na ea kia bono e ne a ea fia. Ko fia mua.
2: Hello Nana, ko mau he?
1: E ka ha ko osi tika hao he tau he atu ka mua fuok.
2: Aia hom. Ko
1: fia mua bono e ne fia nong kariri watu mo mohe ke puri he pao.
2: Ay,
1: Kau
2: ini ngau agak hamar. Aku
1: lihat
2: dah faham. Si Aku nak main mana?
1: Kalau ngau, iya kita main segala ala di kai. Kau sih rendah suka kau ikai nama mesi fuak kau sih awak.
2: Iya, mita gifan gifan faham si mana?
1: Kau main naik aku main mana malu lo jam masino.
2: Aiyah.
1: Kau main naik aku kau ini jam he malu lo jam masino. Kau mita.
2: Kau lolo ngau ini kata de e princess kelas mokai. Kau lolo ngau very beautiful by manga. Mata kau mohon luki luki. Tak buat ke princess si lolo ngau ke kelas mokai mana nak? Munui ni apa apa fikir?
1: Kau
2: tahan ni kau lolo ngau
1: beautiful.
2: Kau mai ke hai jauh orang ngau. Kau pun kata hai
1: kau. Ika kau
2: Ni fa wi go ne na du mo a ko itoi ne.
1: Na ya ko ne faka o ya ka mu ana ne nga hu. E so faka mata la hi mai bu a ho te nga hu. E li yo. Pe me na ya ko ne faka o ya ka mu. E ma lo ro te usino.
2: Fa wi mane na go a felevia he a fe fina ikia.
1: Ya.
2: Na fi malolo to li ke felevia. Ane ane lo long.
1: Ha ke la o ka ya do ro tu ki ru nga.
2: Ha ya. Fa ta me ma me me lo long ane na.
1: Ya faka o ela ka mu a mo ni te usino.
2: Koi.
0: Fagawela hima nena lei.
1: Aia, fagawe, fagawe.
0: Koe.
1: Fagawe ka mua mapuri ni ses.
0: Aia, matamata kai nanga, kwa longona te mtoru. Ka nakai fema na mtoru tau, sisi tau hea mai. Koe hama tolu ni malafoni, koe nakai waru, nakai, nakai, nakai. Nakai, nakai, nakai, 531. That's 0800-000-531. Or if you're not doing anything on a Tuesday or a Thursday morning, go along to Mangere Town Centre and get moving with Zumba, just like Nenele. And here is our favourite song we like to play for her, which is very beautiful, from Wana Lukeluke.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hai mo tuma tekei langa tō leo hofi hofi e ne tāpō ki atu ki whakwewhi aki. A tō tōlu he mga hoa whiwhi nei. And ki nga tuku ate te manatu, li tuku ate te manatu whakalofa lei maha ki atu ki mtōlu. Ne wha whanonongo mai ki atu tōlu a leo tāongo PMN Niue. Nā kai ni ke maanga nei atu tōlu ko Okalana, kai pia fuki ni ki tau maanga Tunga Wellingtoni, tunga maanga ko New Plymouth, mo Palmerston North, anono la, Palmerston North, whalawhati ke mua, mo tapu, mo inga, kua whanonongo mai, i loa o ni mo i tuku li tiwa mua, ka mitaki kua tuku tei ke whanonongo mai ke mo mo memorita. Whalawhali atu, ke maanga nā fulfulo ala nā mua, si pia fōki ni ki tau matakai nanga nena nofe maanga ko Wellingtoni. Aia, whakalofa lei ati ke mtulu osi e mga whewhi nei. Whina tu fōki ke tau hea whakalofa ke tau maanga ha kalsi osi. Mo ati ke matua ko maalo po lata, ta hataki taki maanga e maanga fulfulo ala ko kalsi osi. Ko e whakalofa ati ke koe mamā, mo e hawa ikitonga ua. Pia fōki ni mo e maanga whakatoa. Whina tu loa fōki ni ke maanga ko in Macagul whala teo ga. In Macagul nei wha longana tu mau e tau niwe ni no nofi maanga nao ko in Macagul ka e tonga longa e tau niwe ni no nofi ai wha lofa le ati ke mtolu tau niwe no nofi maanga nao ko in Macagul. Whina tu fōki ke maanga ko Kalsiosi ke aia nena vai kumitau. Wha lofa tika koe ma nena. I loa iau koe taha whikau mahui ngā lahi ne kua mamana ki ngā ke tause he mahina nei koe whewa ia po ke koe tau he pini hao ne fua ki atu he patuiki ke lata mo koe ke tonga hua ke mailonga tonga hua mahui ngā ne ko tause koe ke hawa maanga ko tan iren ke he to whanga hua ne tause koe ke lata Lata me tau niwe, ke ni e tau whanau ne wate university a onga pulotu, ke he fōki e tau ngā hua whakamaanga ne kua fua e koe, mai tua e whi he tau tau mawai, si hana a mamnaki ke tau e pini hao ki Wellingtoni whakarateo he mahina nei, si haumna pe nofa tata atau ki Wellingtoni, e pui atu whakaku hae ki o tau ke tau e pini hao he aho pawaki ni ne kua whakatoka. Haia, nā kai ni mo fōki e tau matakai nanga ni wei hato tōru, ni no nofu i ko whēm taka via ma mem, white down the end.
2: Down bluff.
1: Haia, ko bluff ka, ko bluff, kai tau bluff oysters fōki ni ne toko iai ka, ai, leo ni kaha ke tā matakai nanga ni ke pēhe mai, ai, kai tau tam bluff oyster nā kua whangawhānau tiki kai a mua mo memorita. Ai, fia fia lahi ke longa ni tala pia ma mim. Kai moha, kai tau tala veinga ma tamata kai nanga. Koe tau mga honea te tulu, hong fulu ma ua te muno te mori ai e matala wha. A ma mnaki mega hawe wha. Tau tu tala a te tulu mo Catherine Edwata Papani mo Christine Ioane. Hangawai ke he whiwa nā koe Commonwealth Games. Ne whakaoko ke maanga, ne motu ko Scotland ga.
2: Yes.
1: Hakona ngai mamim.
2: Glasgow.
1: Ke Glasgow, ke tu tāla e te tolu mo laua nā, ne watu ke hukui aniwe, ke tau Commonwealth Games. Ke longana ta tāla, whiwhi e tau whenonga ala tolu, ke motu nā ko Scotland. Tō matutake atu mea ka osi me whalu, tau follow tau leo fia fia ki whanononga da tūru kei. Oh, sorry, kua hoa te telefoni ki lea e. Aia, tā mai tā leo mohi fiofi ma mem. Nekiriu telefoni e ki hoa fuki. Ui!

ta malolo seno mo atu ke mga hala nei nei kua o whanau e tau furu lari la ke mo e te huki pui pui ke lata me te whanau ha te tūla tau matua mai tau mga whawa and ha ia ha te tūlu a whakatū talanga ke lata i moi mga ahonei.

ono fla hia tuki hata tolo tu pona ko nena vai vai te lo kumita mona ki ai ha ngofo e vai te ka hau ki fina tuki manga ko ulingi toni ke tau ai e fra me longa pini ni moa ia mai e patui ki a ko siale ki tolu aki ke he tonga hua hana ki he tonga matrenanga me tonga whawa New Way Dunedin ko e New Zealand Order of Merit ia nena vai ki am nui na me ma whala i tonga mamna ki anga ia hau anai lelo longo tātu mai he hau e tau whanau ne lahi rewe ki me whiaki mo e

Ni hoi whikai whakala whao fio fia tuki am tōru ke he mga hao fia whinei. Aho ke e warua ki a sepetema, tau e awhi moe ua furu maono. Whakau ki moe hea tua ko riwa tau tōru ke whalewe ia pēnei ki runga ke he leo taongo ha pie me niwe. Am tōru ka pisinga nei ko Jorinda Heka kua mamna ki ke tātua tau tōru tau whakaloanga. Ka mata mahi am ta haola hongo fūru, kio kio ki mahi am ta haola ua ke mga ako mua pungpungi. Tuko atu tau whakau e whakalahi mahaki ki a lau tōru ni kua whangi a tau tōra leo taongo, ke hao kumai ki tau mga ako nei. Whakau e fōki ke am tōru a tau whakanakonongo mai ki a tau tōra leo taongo koe PMN Niwi.

Ke meni wene whae whakanongonongo tu mau mai a kai kiam ka psinga ke he whae tapu ne paka pauri po ne hengo hao tau. Nga hua niko whakawhita ki ai ke he o kio ki whakatapu ka mori ki tua, tō tai whakaue ke he tau nga hua kua whakawhita ki ai a Joe ke he o kio ki whakatapu ka mori tukana ia i lona rohe tau tūru ne whakahau kua he matakau whuata. Ha ne ne pat ka te ta mafia fi alo tur ke he mtahiku i a ya o kuso to ta fi fi a tro ha ko ma fola de tonga hua ia hanga wa tu ke he fenonga ke mot ko ni we he ta fo ne ni hanga wa tu to turkia ta tu fa no ke ki si e manga ko ne ne pat si pia fo ki ni mo mot ko ni we a li ong ni ki mo ya to ma mot ka ina nga ke mo nu ina mo ma fola ha mo tu ro ta mo mo ki anga ia ki hoko monuina tu ki he motu mōri hata tūru koni ue. Si whuka oe oe tūro ki am tūru, ne whai tū mō ki o mōi mai ki taunga hua he whana fua tāo ne one pata ki he motu ne ko New Zealandi. Liri wa te mga hone ki tau rea lolongwa pia meni ue ni kua whakatoka toka ke lātumu tau tūru ki he whahe tapu ne.

0: You're now listening to PMN UE.
1: I kei tuku atu te whakarawhala hiki am tūru ki hea whewhine, ma tamu te kainanga hiki ma haone kua kai ki he mga ho a whewhine po ke ni nai tota he kai māma ha chou ni nai ai whakahano alo he hanto kai ke pehe ka hako mā fōn he whanake maua mai he tau muna kai mai he wharekoloa puke ha. Whina tuni maua e pōru sa alati, si whina tuni ke he ngahua. Nā mau ke ngahua ki kai na ke he māme hao nei ka koi, ai roa, ai ngahua hua ka reto rā kauhira ke he rota kai ina, tuka muna ia ni whina tu ke ofisa. Kai mita ki whukini a whina tu ke ilofo ki ko he ngoa e tau whukahaloanga ke he hao mai tūra ofisa ke mga hao nei. Ka heke ko koe ni whakanongonongo mai ke he tau mutu mamau whakalafo fio fio te kia koe ke mga hau nei ma tau mutu kainanga. Pia me niwe a nei ne whai whakanongonongo mai tu mo am turu ki.

Ia me ni wea nene fai whakarangonongo mai koi kia mga pisinga hofi hofi o te do whakarangonongo mai whakarangonongo mai rai a koe mwonei. A koe ingo a hadu koe a fia fine ko whakawhitaha ki ai. Ho a ngai a tro, ni ngana whanau tro ka whanau whakarat ki mo o ta ha kai ma fisi pukai inuni hesi pokeha, pokeha. Ai roa, koe whakarangonongo fwoki ni ka ha ha kua tokolonga ne hongi ki hanaro langi ke mga honei. Kai totai he mue wharo tangata he kai ka hā mue inu ka he mana tolo tūru. Wharo na mga hoa ine whai mana mana tuki ai, tukana i he whai o atu whuki ke he hata tūru a motu ni kuni sinani. Mga ho parenai ni nei ne whina tō tō kumina kai, ono ono atu tahe tangata na whai nof kai ke ore tupe ore mana kai. Whakatau mua ia sipi mua ta mawala moa, angi ki ai sipi e pat whakaue lai. Ke whakalofa hongia ia koe mena na ia ne whanua ia ke ore mena pihia ke lata moi mga aho mo whakatuna vi si peo ki ai there's nothing wrong with it karongone koe koe koe whahia ka haki ki lewe kia koe koe puhala na ia ka haki whanua koe ki mōta rango matai kai whakalofa hai he onono ki ai Pihe nā matumat kai nā ngai masa masa kere ake tokolongi te tangat ke mutu nei kuni sirani ako tau kalahi ka hae cost of living e mga honi. Kai mō aia, tukot ki mua tu e tau ore ki rangamatai a tolo tūru ka hane ni nā kai tu hanghangamitaki ke tau mga honi.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue ane ne fai whakanongono o mai koi kem kem singa whakala fo fio fiat kia koi kem ngaha ni. Tau ngā kuku ne tau mea mua tu whakanongono o tau turu kia ia ko tiwa toi ono. Moi hana a whakamatalanga mai ia he tau potanga he tau mamatua mkoina ke he motu nei ko New Zealand. Whakanongonongo tau turu kia ia ke he tau mga kuku ne tau mai mua kai riu te wani mafua ka tātou ne mtarong furumaua ko hea tau tura tau wana tara tutupua ia kua riu ke whasea ki atu ke he whahe tapu nei. Pia me ni wea nei ne whai whakanongonongo tū mau mai a koi kia ia.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Tō whakailoa atu wharoa tu whakailoa angane ko mai ke mōke hata tūra rea taongo ki he mga ho pungi pungi nei mata mata kai nanga. He tau mga ho kuku ne tai mai mua kai whakaue lahi ki alau tōru ne kua mai ke ke mōua e tau whakailoa anga ki he hata tūru a leo taongo.

Ni koe tuku atu te whakarawhalahi ki am tōru matau mata kai nāka ne whai whakanangonong ki hatau tōra reo taongo ke mga hapungpungi nei. He ngō hawa tau ngā hua nei whai whakawhitaha ki aki te mga hau nei. Tā tru mata ngā hua rohi ai koe sia he whururu ngā si vai vai. Koe hamautūru tau ngā hua rima ki he hamautūru a Matakau Shodei Havaseri, te mua matua, nā kai tako longa lohi kaha. Kai hai ai ha maturu anono atu ki rata mo e whakaholoanga nā ki moua e whalu tau pare pare ki rata ia mai a whakatātahe maanga ki he motu ni ko New Zealand ia huatahe mahina ha novea matau e a whemoe ua furu maono. Mahina novea matuka ni whamaha ni whae mohi puhara. Ka e whakaue au ko mai ki haka matu whini ki ranga matai ki whakako mai au ki hako e tau puhara tausia ki hako tau mena. Moi kisi au hana tau puhala whae tau sia ki fwoke hana tonga hawa lima mua tu ke sia he whirurunga si vai vai anono tu ke mga hane tau tahe mita ki mui furufuru ala fwoke kisi atu ki ai pia atu tau ngā hua ke mga hane ko se yo ste haka whirurunga sia a mana ki ke tau si whakamahiki hiki ke nata ia msi vianga he ahoia ka show wai maanga hawa seri ke mutu ni kuni silani

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Amana ki ko fia fia ko e whana wana ngomai ki hatau tōla ne o taon ko PMN Niue ke whae tapu nei mata mata kai nanga ko e ha fōwa ne ke hoko mata ui ki ai. A ho loto, a ho ke hiva ke se petema ue afu me ua furu maono. Whakarafo ki o fia tu ki hatau tōla te toi te pūna ne ka whae tu mo ke fraseringa ki hata tola le taongo ke te fai te puti ki taha ma te umata kai nanga tu kana ia ko se hako mai fuki tu e mga haka ma vehe to iau kai matuta ki atu loana penien hata tolo te whakaholoanga ke hoko atu ke he ma ta holao noi mga hapungi pungi.

pia me ni wea nene whae whakanongonongo mai tū maua koe ki ai makapisinga ki he whae tapu nei po ke mga hako mua nei nei kua hoko mai a tautūru ki ai wani mo luana pēni enika matuta ki atu ha tautūru a tau whakaholoanga hoko atu ke he mata hola ono ke mga hapungipungi tō taha e fiafia mo e whakaui ki amtoru nei whae whakanongonongo tū maua mai ki he atau tōla leo taongo kei tau whae tapu taki taha. Hei ngō ni hawa tau mamuna kianga ke lata mai o kio ki whae tapu nei wane mo. Ko e tau matakai nā ngahe mā ngā tamakatonga tōnguru kua mamuna ki alau tōru ke whakahoko halau tōru aho whakatātā ke he kaina nā koe Holy Trinity he mā ngana ko otahu ka tam tōru si wate hawha iungu ke mamā tātu ke tau whakaholoanga ha tamakotonga ke nā taia mai halau tōru aho whakatātā.

0: mai toa ia mga ahau ke mawe he toa ia o matau matika ina ngā whakau i ki ham tūru tu mga ahau ko fuaki ke whanongonongo mai ki hatau tūla rau taongo ke he whaetapu nei ke amunui ne tau mamuna ki anga ke he okio ke whaetapu nei ne hanga ua tau tau tūru ki ai puke hau fuau nei ne ko hako mai a tau tūru ki ai ki a tūtanga loa whakala whanoa he atua ke hatau tūla tau mumaui ia hoa wahe waha alo tau tūliu ke whrewa ia whaetapu ka hau Jorinda heka nene mawe he atu ke anono whaam tūru mamunui nei mga hapungi pungi nei
1: You're now listening to PMNUS.

0: 531 PI.
1: Fa le ke tolu mi poin ko tolu ne ku fa fa fi mo tolu to afa no gen lata mo e fa hita pu ne fa fa le ya ti mo tolu. Ha ne to u ya fa no gen lata mo to twins ko Lucy mo tui sale pisa ko mo ko me ki ki celebrate mo a sweet 16 mo ko fo ki ma dilema to ke mo ha fo ge sweet 16 ke lat me fa hita pu ne ha ne ta long me ke ta tu ki fa fa fi ha mo to lu a to fa no ke lata mo fa hita pu ne ko ma hina ta to lu ko hok ti ai ko september

whakam whalahe tika te tōlo pungi pōngi kua matutaki mai amu tōlo ki hata tōla lea taonga, koe PMN and Niwe. Koe tau leo i oka mea tōlo ki whanonon ki ai, mai he hata tōlo a tau matakau lolongo moe hanei foki tau lolongo mea ke ke tātu ke whanonon tau tōlo ki ai, o hata tau tōlo ki ewa ewa ke tamanga ne, puka tau fuata ne kua mea ke ke lolongo ke lātama hata tōlo a pungi pungi. Whakalawhala hi atike mu tōlu, whakawe ko tū mau ha mu tōlu, whakanonongo mai ki hata tōlu. A nā ta aung koe pinge mēna ni we, ko luana whala nisi bēne nē kua matutaki atu, tuku hako te whakalawha ki mu tōlu o si.

0: Happy PNG Language Week from the team at 521 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Samoa.
2: E tō fa talo fa tu lau tau poenga mau Samoa ni yasu talo fa lava ma lolo se ifo ilangi ba ma ma tafi. Usi mai e fa fonga i telefonia le sululu a se ivo se te ma lua felus fuluono ma le lima tolu tasi PI PMN i Aotearoa. Fa'ali e se calling tuku i tonga o le universio au kilani o le fufuanga le acti fa'ali au ngai na le polo kalami fa'alu fa'ale Maori ma le Pasifika po le Mepas i ana polo kalami tau soifu maloloina o matuale tutusa ma le soifu maloloina o lo fea ngai nei ma fio anga vai vai. E fai tau se lau fua mai fa'abitoa ma fua mai e Maori ma le Pasifika wa awai le polo kalami a le Mepas talu mailo na amatanga le vai tau le tasiva fitu o. Pemerintah itu oleh Act Party ya David Seymour, usai lo longa pol kalam bulu fale ya onga fa for mai, u fa ilo mai ya ele tala fiangai. Sau no ai se calling to kitonga, ele te tau no fa pol kiki David Seymour si pol kalam itau so ifo maloloina, ya ini au nga mo tangat Maori male Pasifika isi taimi umi. Fa'ali e tau si mai o loo ngāruru e mita ngāru e ngā fa'alawere fa'afua se'i po le emergency department ili fa'ale mai o mito mua fa'i mai. Sa wala au watu i tau si mai sa talu sanga o loo mamai e o mai e ngāruru e bo le lawala o fa'i ngāru e ngā. Ai fa'i mai, sa fa'ali o nātu pupole ngā i le ngāru e ngā, i le amo e le au fa'i ngāru e ngā se'e venga mamafa ai le isi suinga o fa'ia. Fa mtale is for mai mta nga bringa fa for se ile Radio New Zealand is ala mali tolu nga se nga se sai le potu fa atali le vaese tolwai le sfulu tasi sfulu lima le po ma for mai to ofitu na fa atu langa pe roster itiu tole na po o nga se nga se ia sa fa upu po atu tanga tu uma nga tonga fitia ma fa atali mo moenga ile fa le mai O lea fai o ngasi ngasi alfa le mae so o tae ma le fului au kilani wa yei se maa walunga maa wae le sifuri tau sanga. O lea fai o faa mai pipisi lea tunuu mo o atu le maa walunga ele faa tau sanga ma o loo faa wau pelo na faa titeleina a ele eise faa ititia. O maa loo le lumanai future governments wa una ia maa loo si sanga faa alu ma faa o ngama ma le tatau tupe i vaila au e maa waini tupe faa o popo. O se se suenga tau te mao ainga na faa tau tai ele business New Zealand na iro aing. A faa alu le tasi le taa la i vai la aum e toe maua mai ele lua taa la te mao ainga po le economic $2 return. Pe mele pule sile le business New Zealand ya Catherine Rich a faa ya te faa alu ina le tele o tupe i vai la au o se maa lo o le a esele sele ina ni faa marianga tau te mao ainga ma benefiti ma o le a maua i fo i e tanganta lau tele po le sosa yete ni faa manuianga. Na faa alia le li poti tupe faa alu a New Zealand i vai la au ili faa tesi ma le hele iwa pasene o le paketi tau le soifo ma lo loina sa ma maua i tua ma tunu utau vaa. O le tau maasani po le average a le OECD is fulu tolu tesi ma le tolu pasene. Ayo Australia is fulu lua tesi ma le lua pasene o na tupe sa faalu mo vai la au. Ua tofia le suyo maalo po le diplomat o Melanie Roberts o New Zealand e avea makomisina ma walunga fau o New Zealand i niwe. Na talua i nei o na avea Mrs. Roberts masui komisina mawalunga i Kiribati, masa avea mua mua foi me taitai ofisa o Aotearoa, ili malienga taufi faatawa inga le Pesa Plus Pacific. O tofi a foi ili minisa mta upu li vai fafo, le afionga a vahovasa maanai a Winston Peters, le sa avea mua mua ma ofisa sili o le ufai ngā ruenga, po le former chief of staff ya John Johansson, e avea maa me paso o New Zealand, iswe tena. Mali tala faiu. Ua faa maunia ili kabineta saa mole yuni laka pisoka saa moa. Ola faa lapto ngā lua ia e nafa mali pule aina mali ta ita ia laka pisa moa. Saa faya le World Rugby ni tala noanga ili lua masina taluai ma pati po vaenga umaitolu saa ufia aing. Saa tau la itasi ili saa ilio sifufo ili faa le tonu ole laka pia ya pia. Na taa uis faa mtalanga le maaloa i faa pia, o loo ngalua le mitanga luenga o taa longa i aloa ia le faa tuula ngaina ma le lango lango le maaloo mo le laka pii soka au tue faa tuula ngale lei ma se atu na i mawaa o le laka pii saa moa ile lumanai. Samo telefona o le nei aso munutelei na lau tapua inga I ngopulei Maria Makelita tuu. Soifua.
1: Pacific people together.